Ai kali akore moranga due kana no morali rikana tena deti na inywe na deti tiege deti ya muiso tugatu gana moranga na ugo kana do woka wiki nenga goigatithia ai kali akore kodugo gutomoranga count ni muhaliri tondu gukena fm taking over troka gushera tutume dogo tariki mirongo ri na nyanya na tariki mirongo ri na kenda mweri uyu tuonane emwe kwemwe semanira amemerekia kuendete gukena fm emwe kwemwe ni gukena FM take over road show muikari wa Delview ngarari gagacara gegethumuka ngari kigumo muthithi kaharati na maragwa keno when we twina we hakwa ha tariki mirongo ri na nyanya ni Thursday Friday na gutuka beriria hali ya mukoyo baba Vivian sasa Friday ato dinai ni tukura gwitu mwesi. Tukabirile mkoyo tuwabate ugu tuwabate tena gwitu dikwe tuwe tukire kwa nyugi taro tuwabate ti ugu tuwe ginya korea. Kodogo ugu toka huro. Toe ya ugu diga tuya tuwabate kahati ya githabo kanyanya ine tuwe ugu toe etako nyoka nyoka. Tuwe